0: 땅 얻어라 조금 라 조금 불 이제 뜻제도나 고도 간내 포장 와가 오나 제가 당시에 진납산데 그 간내 포장된 가당 먼지에 대해 대우나네 넘으신들의 대우도나 세티도나 닥셔가 육 대우라디야 아직 다다 다시 예자랑 니디에 털다다 다람들라서 티차 야가 제직 대다 얻어 공에 때문에라 Mane kamera chi kuwe temtheng la chi ut phodang kor da na naning di da chief lunjin si gotia 32 number is ta juti ya koning ni 32 mai shu chi da da kuwe la se nang bule da da gyawrim chi chi da da delhi ga pheo ya da da ne gap ga gyawrim chi chi da she se mo ju na kholok bule myen de shok chi shak ju ya gon operation bridi ya ya da da delhi shu go nom Delhi da odo roini ga youth hostel ni na bhujung te buzna ne kunni bina shu me samma dedik no dinam that age shu number that is ku ich shak shu na thara ji kyar so ya ying lip kyar so ya ne ich jam no nam da ni ni da be na se da chapter ya thondur e jak bol da pji da ut so de khali ge ji ga kunni yar ladakh sho ga pyo te oyo le dilu de shu ga chu ne jin da dum ba cha ma yo shu ich jin da ge ba ne nga de mar da ram sa la phep du gi nu chu ne ejak bolda kuen laning berbar data set ti prebtho la de ni ejak bolda tanga set ti ko ni ji kuen la bena mix ek da kuen tem ba tre la bena ta wa ya oto phep gyu ni ji ching nei tar ju sa je da oto kun ni she nga le oto phu tar number ji oto data phodang ti ye shi ang tar number ji phodang te je ching ar phe zo khang ya no ma de om din holding so me no ji ji nang ju ngo de ning om din lob jong ya me se ga no ni wa ji kuen la da jam no thu ni ra ne ta kun ni gong shi rang ji ji ra yin bu lob jong ya yuk ji bu da phodang si gi ne kun ni ge je da phodang ni om din ga nang ju lob jong ya yuk ning ji nga ta se ga no ne na isle la monumbur ye thur ka nang ji yak bol da jin da gubo ne abena thur phep na ne ji ngai da dot lob jong ning ut learning center ngo da di ngo ya ra chob ji ting du yak bol da ji kuen la se thur en an ta oya in ne do ji nga da da gan ne phodang si ti lo na da da den sen sum ko ji ge shi tak sho larum ba thono ning ji kum chek cho ga nam da no tak per sum li di od chak to od da da zuyuk dan chi la di no is mong bok chob shi um de la di da ut na to to ni da da sem sap si gong bi she a ji og la im bur da na i ji te ga da e dang si da od chi nge da de kuen la se yuyuk ji da da ngol ko da ba ja ning dik dissolves am sok bu na im bur chi sa lak bo ji dugin be yo gor she ning i ji tap ya dam bur ni na yuyuk rai e ji bol da mong ba ut phodang zo Gorshe top meta ajang jang da salak bache ngata somsom ya ti gyarum je shi samman ning umdin ga chebok chebe phuyi gyum bo jik cha gyarum je ku kubar je ji gyum bo it rasu roi mi menu jik sezang du lang jiga ji lapta bu dun nang yar kriwo son na kri mimang nang den ji go son na den ji ji go to da da phodang a mong ba jik ko nang ji ning jik lob chong ya me ning jik chejok to ga cha wa ya yuk ti umdin di da da nga de shung si ya ya jik go to de ji ga dam bo Ich singe seche juna sam da shot um den debel adres ich da des oder yondo pepka yondo sejik da ta tamajik ko des oder da ga ga todok duining ti kesang du to tega des ta so yondo pepuchi toji chi ni ching ana ne da jono sem shino res yondo shi toji dele ni jogin toji chi
1: lanina zidada Udeze, Jewe Puranga, Jawarimbache, Deshile, Gunlo Gubji Gojik Pepo, Gui Tungur, Dijin, Sunzi Shusu Gapka, Madi Chirik Legung, Director, Gujib Tudankelden Ning, Tudankelden Si, Kalab Namu Sanamambur, Sanganada, Usuk Shuji, Kunse Lerima, Madi Arnazil Pradesh, Chirik de Hunk Director Gujib Tudungalan Si Deshchinding Abak Ches Lenge Gyawarim Chek Tungur Dijin Pungdeze Gyawe Poranga Mimashil Karab Nangunzi Durdi Gasa Nangunbur Da Uzuk Shuchi Ngadi Chijab Lanchin Gujib Bimu Kandu Si Desh Gyawe Poranga Karab Sungche Nangu Chij Durdi Gasa Nasa
2: Gamos is delay. The Deshi Dujin Dechamunu, Keberton Ladi Nombur, Dadam Botbak calendar talk show Hona, Deshaman Adam Yavrimicheko, Tunga Dujin Ladi Imbur, the Deshi Leda Law, Cable Chidi, John the Yuruzi Ladi Imbur, then Adache Adanko Deshi, the Sova organizer, Adam Montawang Lakar Gorshe Sokpa, with organizer

bunai kanun nomu aku pe ma samozo yawur isnu bu se menang da be se tot bu thong mena be se bek thok sam inbur nye sinre is samoje de ngada ngada ye ilbrega da yomina e usamozo kor makana je yomi beta da ma je aku pe ma nye da ma je blocks mena uti purde yap nom birda sinre ju ngada ngada ye yomi ba je ki ju de kana je is samoje de podka ka bo bend da nom bur iji si da menang ta zumling ga poka usamozo menang terchamunu keta yakosurang jimzon nang ijimbur da itira imbur da so da mena 14 dalai lama javishin no bu da bochore mena da jagar ga di phebumbur da thakyo imbur ma boch mena lumbu ji shorumbur sinje da anaksimani ti khopulle cheyukto ga samnong gona u da dang zomling se siti khepsang ra so jonda ji imbur sagon da pene channe da javrim che bot garang zugun ti yana da te hatang go chu nabo choi so zomling ga boga da te mena khapu chimdi bot ka zugun ine khapdi te yu ani ne khapdi te mena samulla ji rai tamena da ada jagar ga phepsa jagar so mena da mangsu ge ga bin bol democracy di nombul etli tenje da mena jawrim che da chige chige turang di mena jon menya ga chiga imbul mena turang di zumling ga dang da ge ga turang phepe da ona ga dang uchu adang ko nabu choi so da gajik daro ni ne nabu choi so adang jagar tor daro kim bol jagar ge al mena aya vodka gai vodka gai ochik mena adang de no da tibetan buddhism ni na kurum bol adang himalayan buddhism ni na tridum bol ichit siddhi adnom di jaye ojo taw wapas adang himalayan range din adang taw jegap ka taw yakmar di ongu nom bol da jabe yishnopsi mena u jadang ud nabo choi so zomling ga pa go khol mena chige jiga im bol der chamono keta gai buddhism ni ojo mena da sirip choi di menum bol u da adang way of life ni dum da buddhism jo da nangbo choi nyo so duin duin atang life ka atang basi donang ya kosumbur practice ya kosumbur da itli te nyo oje atang basi kebal jitti atang basi kenyim bur da te no zumbling ka da menang sirang di da sangdak chala ina zing ina churang di yarki di ge dum bur it yarki di ge bule tamuji atang se da kangye tamuji churang di onum bur da it kangye jitte atang basi gaya se balancing ya kosu ini sobo da menang atang nangbo choi so atang ta wisdom jitti atang basi da ti ya koso ni di nang nombul it sobo rang sem chit ka ek se di ya dang kundul ya sem chiki da ka ek se di chun si lege ya koso nam it sobo menang bu tercha bu no nama dapu nombul it jise ta nang bu choi so ta mena ozo bil gennen bil hanyi na surang di juni sindere da che krum ya o ti nang bu choi wa yin it nang bu choi minum shio mena sobo hatang do nang ya mena sobo hatang da nang bu choi nyo so hatang da mirek te ka hatang se ka ek se pando koso nam mi soy na se kokpo tem jam ding ji ya ka ek se pando koso nam ichik toko atang basi donang ya siddhi mangsho atang daily life gine da nomjinche atakku ichi lekiche atang ta nangbo choyik toko imbol jamningche ya zirangdi nombo ichmena practice ya ya atang ba ichi yakosu chonladi imbol ochik dame nang utsu tsobo da itanglanyi nasin yishui atang monlumbu tso da gyawi shinobuku phodong depka ganan phodong depka naane atang thi atang damzit namnadi nombol tang ngade onajul yung takye imbol ta kinza mandik mal atin towanga sakimbul freedom trail ni da yarun chebinang 19 yakmal pepache 59 je pepache hoche gaje gaje jugunam toksu gae pebunam ich hana ji da freedom trail ni to met ne jogon ni ge imbul nining chol go su nining ya am tao daraya ya am it to met khiksi ti ya horimbul it da tang ko maupuka da nangbu choi mangso dirik tokka khimbul hoche ta maupuka da atang towang so imbul choi tokka ina mangso keta ge imbul hoche tourist tokena da mangso mimang nae da utsu mangso market tourist toka ina ikki namna rek toka imbur ta pene chane da dangama dirang monba mimang sokpa ko conference ti yagumbul I japule da ta monba mimang sokpa ko da president nin ta bi executive body sarp jitna ya da sarbula di sugumbul eche ni ama diranga e juigrai ta anak chige blonjin nu ko du chiga imbur Arunachal Pradesh ne ga da bin ata nangpa churang di nombul tawang vescaminga atang nangpo nora imbul itang thani na kinu nombul it minuku hata ngade Arunachal Pradesh ka upper subansiri district eje taksing ye jaga di nombul taksing eje atang nai derchamunu khebar chen nai nombul eje da odo na atang desi monbu na se monbu ni dumme odo da upper subansiri ga taksing a atang mibor jidle na yidum na pirwae na minang nangpura imbul da nangparanga imbulsinre da idduga mena da lumpu tharing khagre hanae munumbur ika da mena biriyej border garang numbur eje da ika lambe munum chhe nangane munule tenye birba masam gabo da mena chhelu soiga jirsaru numda da nye ama regreg tur gadi gei hoji ija mena bir khashe di da nangpoga lusu numbur hoji itbaji ki mena da kocho da i inji minji gonbidi ocho di jengbe gonbidi

bul lirim sira nonob sikro che sikro ni kram chi lirim charo ka nonob sikro ni kram khali che shidan lirim ma tudun tirin shastri si kristo no lam che bo shidan sana sa nonob se nis che akash bani dili kar le shu su hindi ke se jur nis se nis ni kram lenga che inji ke se jur nonob se ji che sanje ita ba se whatsapp ta je ju ya tude nang sam ka che sana sa se dugu che new set 9 se dugu ni kram chi ro che long ting ka ta wang no wo le rim ba na cha san de yim bur thang na se da da le rim se ra ka de jin no wo long ting ka ta wang le rim ni chi se ko shi se san ngam bur thang na u tyap ka de jig le rim se ra ji de dur a ga shi bu ne ta wang thang ye zam na duk se ze kro ni kram chi mo dur da ga shu bu le rim hindi ka jaro ka san na sa